0: Ngisawubona.
1: Yeah, msisi.
0: Yaphila mfowethu.
1: Uyena lo ingomade yakhathi uyidlala manje.
0: Ehhe.
1: Mi toto to to to la to ti.
0: Ma prr.
1: Uhlabi ngoba yami
0: wena. Eh, eh man.
1: Ifabe tiki yami phela mina ngani ngabe ubrenda ngakho lokho.
0: Awusuka madoda.
1: Ngabe ubrenda ngakho lokho. Mina ngangivele ngisimba uthisha ngaba uyena uthisha. Uyithi ngaqala ke eMpumalanga College of Education lapha eHammersley ngathola idiploma yami ya 3 years ngase ngenza amajazz ami ngase sekine master's degree.
0: Awusuka madoda. Hey, ifundile inkonzo yomphemu.
1: Usho ba?
0: Wena umphele.
1: Ufundise ikole ezu 6 ngigcina eMpemba High School ngangengono yezu 4 kwama primary. Ngafunda eMsisi kusenesikhathi.
0: Hawu mfowethu.
1: Yabona English ngiyayibuza kimi ngafuzwa ama lecture hayi lecture ayinethe isifundo ilecture umfundisi.
0: Yeah impela.
1: Yes indeed.
0: Jangos.
1: Yes ngafuna ukuthi ushafuthi namanje I'm still a teacher ngoba uma ngihamba khona ngishito engayifundisayo engiyifuna engayifundelayo nebiology manje kuthiwa life sciences hayi life science.
0: How suka madoda. Hayi siyabonga mfethu.
1: Life sciences.
0: Aw, aw, aw, we madoda.
1: Usuthi sowafunda euniversity sekolishi. Thank you very much, friend. I'm giving you a card. Awuphinde mi dodo to to to
0: la dodi. Siyawonga mfethu.
1: Noma lekuthuka bathi umubi unukumlomo
0: ngithanda unjalo.
1: Noma kanjani? Noma kanjani? This is Brenda Mkhize of Inkanze, former teacher by then. Thank you.
0: Tango mfethu, usho njalo insizo leta hayi khona. Mina ngifisa ukuba uteacher, wahlangana mfethu. Yazi kwahlangana, kwahlangana nje impela kwangathi akazo nje. Uyabona sibambe ukugcina umlaleli Khoza FM ngaphambi ukuthi siqophe nje lezo sport ubana khona. So Khoza insawubona. Yaphila baba.
2: Mkhize.
0: Awu yaphila baba.
2: Uyamuzwa uBrenda?
0: Angimuzwa kahle, muzwa kahle.
2: Muzwa kahle uBrenda, phela kade ezalwa.
0: Hey, noted and thank you.
2: Ngiyakuzwa nje, ngithi sasiphi phambi lokufundisa isikole isithupha maBrenda.
0: Ehhe, impela.
2: Wena nje kade uhlala ingoma yakhe.
0: Hey, yimthinte kwamancane.
2: uBrenda.
0: Yeah.
2: Umqabaqaba oqabula uvinika kwakuzenza ngomqabaqaba oqabula uvinika.
0: Hey, ukuthi uma uqaba uvinika uyathuka.
2: Uqabula
0: uvinika. Ukuthi unyaka.
2: Hey. Khona ngafisa khona leza khathi ngo 1955. Hambe sichithe ngiqatha le msebathu singena sikhaka lapha ngaphandle singene ngibuka lama maphoyisa asebenza kulezi khathi oyothengena amanye la kulo musi ekhuluma nawe la ngaphakathi amanye acinga ngaphandle akhahlela yonke into engaphandle.
0: Mm.
2: Ehhe, nekuthiwa ngikwa ngeke ngazi kusithiwa nje uma uphase nje na u-grade 7 kanti 6. Bangenze kodwa ke phela ngawo uNkulunkulu wabe wangiduduza phela. Babe angangena ngaba iblack gang elelela sibhoke ingubo ezimnyama.
0: Yeah.
2: Hey, ngihamba sifuna amapasi emgwaqweni uthele yini uyasebenza yini?
0: Wenzani le mgwaqweni?
2: Konke lapha koGlenesley kwakhiwa iGlenesley olalusha kahle ngethe wini uqala ngalezo khathi. Mm. Kwathiwa ke kwakwenzeka ukuthi uNkulunkulu ajabulise ubapha. Ya, kwaphela ke lo mthunzi ke kodwa ngase ngene ekushayeleni ke nje. Emkhakheni ke kwezokushayelana. Kodwa khona ngawuthinta thinta kancane ba ngangikwazi ukuceka ukubuka ipasi ngangikwazi ukulifunda ipasi ukuthi uyasebenza yini bese uyasebenza yini ba ngasebenzi phakathi
0: uzokuchaza
2: phakathi ukuchaza ukuthi awusebenzi ngani phakathi
0: siyabonga kakhulu
2: ubaba mina
0: chako siyabonga babuyezo.
2: Yeah,
0: boy. Abuye, nje njalo bamncalana uthi hayi, angubova impela nje mina. Macaceceke okhozi, ngangifisa ke ukuba ke ngumhlengikazi. Kwangenzeka kodwa njengamanje ngagcina ngidohoza ke khona esibhedlela. Uthi ke ngikhenika ke izinqolo ama wheelchair lapha eNkandla Hospital uNhlanhlulu lapha. Lapha ke hu, angazi noma uthi usenkandla noma kanzakalani lapha. Mvumela umlalelo Khoza FM, ngiyivala nanansi insizwa la. Ithe yangithumela umqhafazo naye.
3: Hey msisi, igama uRejoan Ndwandwe wanangomelonyeni. Mina ngifisa ukuba umdlali webhola ngempela odumile. njengomshangazi igigi abadlali abadala bedume kuqala nje kakhulu osomelo Joe Drop wangifisa namngomo indebe South Africa udlala phesheya nelwandle
0: ezwakahle mfethu mlaleli Mkhosi FM sikhathi njengamanje u7 imzuzu libumbene hora lesibili sikhombisa imzuzu libumbene hora lesibili masibonga ngana siyiqhathile izimbili ngiyafisa ukuthola wena iphoso yi-14 kodwa kamanje unathi The flat toe. Oh, it's you. Sakazana Kukoze FM. So boy.

0: 12 minutes after three. I wish you could say mzuzu ishumi nambili lbumbeni horalist tatu ezintathakusa. Kona na msakazo wenu Ukhozi FM. Ukhozi FM luhamba pambili yangikubingelele mlaleli ngalesikhathi lesi. Ngikubingelele ngwamukela ohlelweni intathakusa. Sintathakusa ngempela ke. Yakubingelela namhlanje umhla 23 ku-August 2026. Kama lami ngingulonda ngokwambatha isibongo. Kanti ngizohlala nawe kusukela manje ngo-3 kuze kuyobumbana ke ihora lesithupha ke ekuseni. Ngihlele isiqhingi sakhe uzama mseleko uzamazama magic. Siyazi ukuthi ke siba naye njalo mangabe kuyisonto phakathi kwa 36 namhlanje imina ohleli nawe kanti sibonge kakhulu ke kumsizi wakantaka bikade ehle nawe mlalelo Ukhozi FM naye futhi ehlele isiqhingi sakhe uSimthande wakwaMyeza imbambelile nje lapha kusukela ngo-12 kwaze kwaba manje ngo-3. Ngiyakwamukela ohlelweni, sawubona. Ngithemba ukuthi ke weekend yakho isahamba kahle. Ngithemba ukuthi konke nje ku-right. Kanti ke ingoma engena ngayo ingoma kaNomfundo Mo hamsana no them Tudor ethi ke my love, iyona ngoma ke le engene ngayo. Kanti yokuqala nqa engiqale ngayo ingoma kaDonald hamsana no Mlindo the vocalist ethi ngiyazifela. So asibe ndawonye ke mlalelo Ukhozi FM, ungivumele nje ukuthi ke ngiphathe kahle kusukela manje kuze ke shaye ke 3 khona la ohlelweni intathakusa. Njengenjwayelo nami ngizokwenza khona esikujwayele khona kulona lolu hlelo lolu. Siyazi ukuthi ke mangabe zithi 3 o'clock suke simake register, ngibuza ukuthi ke ngabe ubani okhona ohlelweni, ngabe ubani engihle naye ngalesi sikhathi, ubani ovukile, ubani othi naye hashtag intathakusa hashtag Ukhozi FM. So ngizobe ngithatha ke iy'ncingo ku 086000 2437. Ngiphinde futhi ke ngamukele nama-voice note akho lapha ku 079 163 9874. Ngiphinde ngikucheck-e futhi nasey'nkundleni zokuxhumana ngoba sikhona ku-Facebook at Ukhozi FM. Ngizwe nje ukuthi ubani ovukile ngalesi sikhathi, ungazisa nanokuthi wenza ani ngalesikhathi mhlasimbe nawo kamlungu ukwa all in order ngalesikhathi lesawulele uthi nje umsakazo Ukhozi FM lona ohleli nalo ngalesikhathi. Zithi 4 o'clock ebeseke mina nawe siyakhuluma, ungikhiphele amaqiniso akho, ungikhiphele amaqiniso akho, ngazi ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho nalo muntu ombiza ngesinqanda mathe sakho, lo muntu ombiza ngephakade lakho, lo muntu ocabanga ukuthi uyoba iphakade lakho. Yini le yashintsha, yini le yenzeka, nagcina nje seniphenduke izitha nali phakade lakho. So manje zithi 4 o'clock phakade lami waphenduka isitha kimi, kwenze njani? So uzongixoxela ke, ngiyayithanda indaba zakho kodwa ke indaba zakho yazi mina ngidlulisele phambili okwami nawe nje. So uzongazisa nawe ukuthi ke kwenzakalani phakathi kwakho ke nephakade lakho. Uma ukuthi wake waba nawe 4 uzokhetha lokhu nje kodwa ucabanga ngayo ukuthi kuwona ofisa ungitshela kona namhlanje ukuthi nali phakade lami mina, mhlawumbe kakuwunumber 3 wami noma kakuwunumber 6 wami, kakuwunumber 9 wami, wangigile kanje. Ngenzeka ukuthi ngabe ubaby mama wakho noma ubaby daddy wakho, ngenzeka ukuthi wawushadile umkhwenyana wakho kodwa ke nagcina seniphenduke izitha. So uzongazisa ukuthi ngabe kwenzakalani kuyona ke ingosi lesi ibiza ngothi phakade lami waphenduka isitha kimi, kwenze njani? Five o'clock ngizobe sengikhuluma nawe ke futhi ngizwe mina ukuthi yini leyo uNkulunkulu umthemba ngayo. Uyazi manje ukuthi izinto ayithembisi kodwa khona lento le omthemba ngayo uNkulunkulu ukuthi uzogcina iyenzile empilweni yakho. So namhlanje ngenjwayele ukujwayela ukuba khona inkonzo mazisi 5 o'clock kodwa ke namhlanje sobe singanayo, ngizobe ngikhuluma mina nawe futhi ungazisa ke udaba lwakho ukuthi yini le ofisayo ukuthi uNkulunkulu akufezele yona kulo nyaka noma umthembayo ukuthi uzoyenza mangabeke kusawona 2026. Sothi sibelela ku-2027 nawe uzobe celebrator usho ukuthi kunyaka 2026 uNkulunkulu wakwenzela iqiniso. Bese zithi 5:30 sitholeke izwi labantu. After 3 njengamanje ngikhulume nawe 086000 2437 086000 2437. Ngizwe ukuthi ngabe ubani engihleli naye, ubani ovukile, ubani othashtag my londa. Sinawe ngalesikhathi futhi sizohlala nawe nje kuze kuyolamula lelo hora lelo. Khumbuleke ukuthi mangabe unedatha ungayithumela leyo voice note ku 079 163 9874. Ngazise nje ukuthi awulele ngani ngalesikhathi, wenzani, unobani futhi lapho khona, iweekend yakho ngabe kuphathe kanjani, iviki lakho, August wakho nje so far wona hamba kanjani. Ngiqalelana ke kuline 1 ngizwe ukuthi ke ngabe ubani engimtholayo. Ukhozi sawubona. Hello,
1: ngizamthi.
0: Ngiyaphila kunjani?
1: Khona sentshikazi.
0: Ah, ngavele ngaqala ngawe namhlanje.
1: Ayikubeni kade ngajoin.
0: Kade sagcina no right code.
1: Angright ndabezithi angright mntjikazi.
0: Ngiyayiphilela nami.
1: Hayi, ngilalele nje, ngilalela ukhozi njengamanje. Ya, impela sonto yami ngizothi nje ihambe kahle cause bengisesontweni izolo sabatha. Ya, namhlanje ngizovuka futhi ngibona ukuthi ngenze njani. Njengomuntu obamba lapha nalapho zampilo.
0: Awubambe
1: bani.
0: Ngilungile, ufana nami uyabamba bamba nje, nami ngiyabamba bamba nje, ngiyintombazane ebamba lapha nalapha.
1: Kunjalo ndaba, kunjalo nje kwaSandu.
0: Kulungile, sibe ndawonye kusasa sami.
1: Alright.
0: Sure, cause sawubona.
2: Eh, sawubona, winka.
0: Sawubona mkhaya wami, kunjani?
2: Siyaphila mnambithi ezakheni kwa i ugcwaneni umuyo omnyama. Yazi uthi emkhaya angeke ngiphahluke nje.
0: Mhm.
2: Engikufundile ngokuba nomsakazi ngakithi, ngifunde izinto eziningi ngoba izinto eziningi uyibona uma ususeduze kwazo.
0: Ngilalela.
2: Yazi ngifunda ukuthi uma umsakazi uvimba mhlambe ethi mhlamba uyithathini ngangeke nginganise.
0: Mhm.
2: Usuke uvimba abantu bese angithi yabona nje manje kukhona ubukhuluma nomuntu wakambathi uzodwa mbathi. Ukuba uvimba ubongani mina ngabe uvumbe abantu bakambathi abangaki. Banga abantu bakambathi abafuna ukukhuluma nawe ngoba wakambathi. Uyakhumbula ngithi Mhlane nosisi wangithethisa wasekuvukeni ukuthi mina ngingena kuwe bona bahlezi bezama ukubona okhozini. Awucabanga ukuthi uma uvimba ubongani mina yedwa. Uvimba abantu abangaki. Base kuvukeni ngoba kuyilokishi elikhulu kangaka. Ukhumbule lo mfowethu ohleze ethi wayekulayisha etaxini wawugibela kuyena.
0: Ngisesikoleni malume. Yebo.
2: Buzibuza ukuthi bangaka abantu abakwazi abashayayo abasafisa ukukhuluma nawe uma uvimba ubongani mina. Uyabona ukuthi inzondo yomuntu oyedwa ingakuluzisa abantu abamamiliyoni. Nanokuthi ke nje engikufunde kuwe mkhaya wami ukuthi noma ungamude kanjani. Ngeke ulibone kusasa lomuntu ngoba ubumfowethu wakamabizela wasemakhasi wayazi ukuthi ngelinye ilanga uzobe fonela wena okhozini ngendlela ayizokufitha ngayo ngabe ehliwa izoseze kubhatha kahle ukuthi hayibo wena uba ngiyofona kuwe ngelinye ilanga angidedele abanye ngiyabo ngasuthi wami lokho ngiyakufundisa
0: ngiyabo kakhulu wayo ngithwisa nje umshana nje oyiqala
2: mhlawumbe abayikupha ngisho u5 rand ukuba wayazi ukuthi ngelinye ilanga uzoba umsakazi afone kuwena ngiyabonga sisi.
0: Ha siyabonga kakhulu mkhaya. Jago ngiyaqhubeka nazo ke incingo. Ngizwa nje impilo mina ngicheka wena ukuthi wena uright yini isimeni sempilo uright yini weekend yakho ihambe kanjani isimo nje sakho sinjani ngale sisikhathi 0860002437 because it's all one.
3: Ondondambala.
0: Unjani?
3: Sekunjani?
0: Ngiyaphila ubayi ngikhuluma naye.
3: Ukhuluma noLungelo Jambo Jingles le mfana ngomuntu ematsheni ngakhuluma ngihlezi.
0: Bo ngikwazi kahle right kodwa kuphathe kahle weekend.
3: Hayi ngikwazi kahle kakhulu hayi ngikwazi kakhulu nje namhlanje ngibe ngibusa impela nje kakhulu kodwa hayi asibonge nje impilo.
0: Uzobwenzani? Uzobubusa wenzani?
3: Hayi khona okunyana sikwenza nje hayi.
0: Phahluka ngingashadi sinyenye.
3: Hawu ngeke ngikwazi. Noma dabaninga ide isisonto.
0: Phahluka nje sasizongitshela ukuthi uzobuyenzani.
3: Ah.
0: Sekuyenzeka vele nje sekusela ama hour mbalwa ngeke akekho nomthakathi nesigebenga kase kuma nje uzofika. Yebo
3: nje ngithi ngiyavuka nje sathi ukuthi era nje
0: ukhona.
3: Hayi ngiphile izimbambatha hayi.
0: Kulungile bolobola bye.
3: Ngiyathanda kanongoma.
0: Sada yithina la emsakazweni ukhozi FM sayibongela. Saqhubeka ke kuthatha omunye la ku-line 4. Ukhozi sawubona.
4: Ah, wakithi.
0: Molo.
4: Oh, isada sam, Nkosi yam ngereto.
0: Ah, uyaphila kodwa?
4: Ngiyaphila ngaze kanelaka ukukhuluma naye. Ngilele ubuthongo, ngiyalizwa leli zwe elimnandi liphawu bakithi ubani lona.
0: Wathatha nje ucingo lwakho, wathatha ngifone.
4: Awu, ngavele kanelaka nje ngangena. Inkosi yangithanda uma kuwena nje hayi.
0: Kanti kwabanye awungeni.
4: Inhliziyo yami ikhululekile ngawe nje, ikhululeke phakathi.
0: Ah, ngiyabonga kakhulu. Right.
4: Ngiyabonga mambatha, uNkulunkulu asigcinele wena nje uhlala nathi.
0: Thank you. Wena uright yini?
4: Ngiyaphila mambatha, hayi ngiyazama uNkulunkulu sangibekile endleleni.
0: Hayi kulungile, sibe ndawonye ke.
4: Thank you ne.
0: Thank you, cause sawubona.
5: Yebo njani?
0: Siyaphila kunjani?
5: ngaphile yangikade ngagcina ukukhuluma nawe wenza iqembu sizaleni singakwamajozi engulule ngilayiphi
0: ukuthi uyaphosisa uyaphosisa sekumnandi ukuthi nje ngathi ngagcina ukukhuluma nawe uyaphosisa kucobela nje seke sakhuluma kule nyanga
5: oh yeah kodwa kudala
0: akati umuntu owenzekalele
5: hayi cha nami ngithi ngihleli nawe ngilalele la ku-90.1 ku-91.5 la ejozi
0: bakisanje namakhaza egoli aseyadlula kodwa
5: Hawa wasekha makhaza sesithungule nengubo impela nje ngile ngeduvethe yodwa.
0: Abanga hayi ke siyabonga. Sisovakasha.
5: Ah siyabonga.
0: Kulungile sibona. Yeah,
5: bayikhona so nofela ne sinofela nenyama.
0: Yebo please.
5: Yeah, bayi siyabonga nthi.
0: Dago 0860024370 ngosasa manje abahlanu abogcina. Ngizwa nje impilo ngizwa ukuthi ke ngabe wena iweekend yakhe kuphathe kanjani? Awulele ngani ngalesikhathi kuphi kwenzakaleni mini? Xoxele nje ngosuku lwakho lana ukuthi khambe kanjani. Ukhoze sawubona?
6: Hello Londo.
0: Hi Mkhaya, kunjani?
6: Yaphelo njani?
0: Ngikhona nami.
6: Ufela nesimathondo la mnambi thendaka. Ngihlezi nawe nje kuze kulamlale lo hora.
0: Ngiyabongela Mkhaya, sibe ndawonye.
6: Hayi yabonga mambatha.
0: Janko, ukhoze sawubona?
7: Ya, sawubona Londo njani?
0: Ngiyaphila kunjani?
7: Hayi ngikhona, hayi ukhuluma nomsebenzi kulala lapho emanejeni. Hayi nami ngithi ngihleli nawe nje sisi.
0: Ukhona ohlelweni.
7: Okay, right.
0: Kulungile ke siyalimaki register khona nawe ohlelweni uba nobunye khona futhi ukhoze sawubona?
8: Oh Londa.
0: Hello.
8: Yeah, yakhuluma nokumbi la sipho kumbi la isokozwe.
0: Ah, uyaphila kodwa right?
8: Ah, ngiyaphila kahle kakhulu, ngilike. Hayi, ngihleli nawe nje nangikulalele.
0: Ngiyabonga kakhulu. Ngathi awukazi uzumeke nje ukuyazumeka kodwa.
8: Hayi, ngiyavuka nje manje.
0: Ivoice yakho nje kodwa iyaphila umqemani ithi nje mina ngaze ngilale. Kulungile sebe ndawonye.
8: Hayi ke akube writing ngisakamba.
0: Janko, ngithathe manje ababili ke engizovala ngabo ukhozi.
9: Namba uyaphila.
0: Ngiyaphila kunjani?
9: Ngikhona nami la indeza yamina usefana Zulu show right kodwa.
0: Ngiright mina wena khamba kanjani kweni?
9: Hayi sengcane ngisimpela siyabona inkingi.
0: Ah siyabonga.
9: Siyabonga uthumile nje yazwa.
0: Kulungile sibe ndawonye ngiyabonga kakhulu. Janko banike ogcina nci engivala ngaye ukhozi.
9: Go Londa ngasongwe kwesibili lutho kungibamba ngiyabonga kodwa ungibambe. Sawubona.
0: Unjani?
9: Ngiyaphila sabela kwaphile lo lapho manje kasi.
0: Ah, urise kodwa ihamba kahle weekend.
9: Hayi, ngiyancenga lonto ngikuhlale the chithisa umuntu uyancenga nje kodwa ke hayi akubi kakhulu.
0: Ngiyakhohlela nje nozama umseleko.
9: Hey, wonke umuntu nengane ngiyakhohlela hayi khona uthenga imithi hayi ke.
0: Ah, bagate.
9: Ikothi siyaphilela.
0: Ah siyabonga sibe ndawonye ngiyabonga usihlale nami ngalesikhathi.
9: Amen.
0: Thank you. Ngiyivala ke incingo ngalesikhathi lesi mlaleli wo Cozy FM. Zwami singekucheka ke lapha enkundleni zokuxhumana sikhona ku Facebook ye Cozy FM nomthumeli voice notes ku 0791639874. Ngizwe nje ukuthi ke ngabe ubani ngihleli naye ngalesikhathi. Ubani nginaye simaka kahle kahle i register emva kwalokho ke sibe sesiqhubeka nalo uhlelo. Khumbula igama lohlelo intatha kusa kanti mina elami igama ngingulonda ngokwambatha isibongo ngihleli isiqini sakhe ke uzama zama magic uzama wakumseleko.
10: Mnambithi
11: angazi ukuthi ngiyenze njani
10: ngena ku 91.0 noma ku SABC Plus app ulalele uKhozi FM luhamba phambili uKhozi FM luhamba phambili.

0: Usheli nolonda mbatha kukhozi FM.
1: Ola la post pilo lwakavilakazi amawena seChesterville uhleli nolonda mbatha ukhozi FM.
2: Ukhozi FM lo hamba phambili. Uyawudlala WhatsApp. Siyatholakala ku 0791639874.
3: Ubona umsakazi uyaphila kodwa ntokazi. Njengamanje ukukhuluma noNduduzo wabuthelezi live relevant packet. Hey msazi, mina into engiqhatha nalo muntu yangenayo ebudlelwaneni lonyaka osuka kuona. Hey leya ntombazane yayilandelana. Nishuthi yapi ila? Buya emsebenzini umuntu uyahlangabeza ubheka emsebenzini uyakulandela. Dakha ngezindlu uma uphuma endlini uya gada, hey, angimfuni bo umuntu esifana nogada nayo. Umuntu eyiphela endlebeni. Hey, ilo nto nje ayingicasula kuyena, uyalandelana. Mina uma ungilandelela ngento, ila uvela uthi angiyenze khona. Hey, sasibanga amantombazane naye, hayi. Imini impela msazi wayiganga lapha ngoba ingane yabantu yona, hayi. Yayiyafika iqoqile iphethe kahle. Kodwa nje into yami nayo ifika ngeenkantolo yaphelela kuthina nje kodwa into eyangibanga nayo hawu ukulandelwa angizwani nomuntu wesifazane ongilandelayo eyayo ulandelana nomuntu wesifazane kodwa asixabene siyabona nje la sibona khona sibingelelana ayikho into e-wrong kuphela nje ngibonga ukuthi sengiyi-stress free manje angibonge msakazi
4: Ndambatha ukhuluma noThuthukani lo wasenhlokonhlangulele emsingamachonani kwaguqa kwamathangwayo. Eyi mina lo Ndambatha khona nje umuntu osanda kungigila kabuhlungu kabuhlungu mfowethu kade sangimisela ngaye ngitshela ukuthi hhayi yabonake la ngizomthatha ngimbeke ekhaya. Ngathi ngithi ngiyamfonela ngelela ngathola ukuthi usengiblokile kodwa manje kubuhlungu ngoba into ebuhlungu kakhulu angazi ukuthi kwenze njani. Uyena owaziyo mina ngazi ukuthi kwenze njani ezengibroke nje kwase kwenze njani ngiyabonga.
5: Mambatha uyaphila sibonga ukhawuselo ePortshepstown. Indaba kaMathandana inkinga mina ngaqhathwa iphakade lami nokuthi ngilibambe ukuthi liqomile. Indlela engalibamba ngayo ukuthi liqomile hayi inkosi yami yabalula kushuthi labantu abaseduze kwami bayaphila ngoba manje ngavele ngaliphupha phakade lami ngambona lo muntu elithandana naye nangempela kanike inhlanhla lo muntu elithandana naye noma ngangingamazi mangithi ngiyafika emsebenzini nawo napho lokuzo ngase ngicela inamba yakhe kodwa ke hayi kuyena kwabanye abasondelene naye mangifika ngiyicheck endlini ngempela ifoni yakhe hawu ikhona ngempela le number bayafonelana futhi labantu benza yonke into hayi bo hayi kwaye mangisiqala ke story inkosi yami ngimbuzo hayi waphiwa sisi wakho na wezwa kugaqa ngamadolo wakhala wathi akayazi yena leyo nto mase ngimtshengisa iproof ayakasazi manje uzokwenza njani naye kwaphoqa ukuthi inkosi yamaye alihlukane ucu sahlukana kanjalo nhlanhla leyo ke nemali engase ngiyibekile ngithi ngiyomlobola hawu inkosi yami kwavele ngayithatha ngathenga ngayo imoto asibonge mambatha sidedela abanye singamoshi isikhathi.
2: Uyawudlala WhatsApp. Siyatholakala ku 0791639874.
6: Hey, sawubona Londa. Hey, mina engaphuma kuwe. Hey. Wayehlupha kakhulu, wayekhuluma kakhulu. Wayekhuluma kakhulu. Njalo mafika kuye uhlezi samacala njalo usuku nosuku. Njalo mafika ukhulumisa amacala so nje mina ngikwazi ukukhuluma kakhulu. So ngivele ngikhethe ukuphuma ngumuntu okhuluma njalo. Ngiyabonga kakhulu mina ngubhunu mina senhlonipho ngamaqhodi isigodi ngiyathokoza.
7: Sawona Londa ukhuluma noJabanade bemnamthethakane mina into eyenzeka ke ngangijwayele ukuthi mangiyofesa ngigqoke kahle nje impela hayi ngibe muhle impela Hey, kenge linye ilanga angibuza omunye ngibuye ofesa athi uphuma phi ngithi mine ngiphuma kuyofesa wathi ugqoke kanje wathi hayi bo wagqokwa kanje uma uyofesa hayi bese ngithi minayo sengizozama ukuthi ngishintshe-ke ngigqoke nje yabo hayi bese ukuthi ngelinye bese ngigqoka iy'ngubo lezi engijwayele ukulungisa ngazo ibala ngithi minayi akwe ngihambe mhlawumbe ngizoqhashwa hhayi ngihambe engibuza intokazi ukuthi ukuphi ngithi mina hayi ngihambile ngile ngiyofesa la ePitasi yabo uma ngifika lapha ePitasi hayi befike ngilinda hayi bengangithathi-ke ePitasi ngigqokele iy'ngubo lezi engijwayele ukuyigqoka uma ngilungisa ijaridi ebaleni hhayi ifone intokazi ithi hhayi ngisacela undlule la kwa-E ngizokubona ukuthi ngempela ubulana ePitasi yini hhayi bese ngithi mnayo okay ngize khona le ngakambongani miya le kwa-E hhayi uma ngifika khona le ngithi ngiyabheka ngithi ngiyayibiza intombazane sengiyayifonela ukuthi hhayi sengikhona ngayi noma yangibona efasteleni noma yenzani yadropha nje ifoni yayivala ifoni yangaphinde ifoni yangena hawu ngithe nje sengifike la sengahamba kwaze kwabantambami ngahamba ngaze ngabuyela eTsakane la ngihlala khona uma ngithi eTsakane ngabo-10 ebusuku siyafona hawu kanje ngamani singayitshela ndingathi hhayi ahlukana naye nje straight sahlukana yilekho kokwenza ukuthi size sihlukane namanje asibhekani nje ngiyabonga kakhulu uJaminade bemnamkhethakana
3: phakathi la lontambati sala kutshala sibona ngomopho semazembaneni ebhedali ngalobola abazali bangamfuni bangacacisa ukuthi khona bakwaziya thole emveni ukuthi hawu wake wapheka before emzini wabantu ngale emalahleni khona ngalana eMpumalanga ngoba ngale ndlela ahambe ngakhona zange kucaca ukuthi enhle kuhambelana yokumanje hawu abasemikhukhwini uhlala khona le endaweni engingazazi kodwa-ke ngithi ngibonga ngoba wangishiya ngiphila hawu ngithi kwakuyiphakathi lami kanti yeshi ngayilanda inyoka hayi ngikabhile kona ngingakumosha lelo lobola kodwa ngithi ngibonga ngoba nakho ngiyaphila maximazambaneni kusipitali eMpumalanga ngiyabonga
8: mayilonda mayilonda kunjani ukhuluma nonkosipha nashango odume ngele kachilisi ngila ehawekeli jithona eyi we mayilonda owami-ke mina engangithandana naye saqhathwa nje iy'nkambi kafaro uyabona umuntu aphuza utshwala umtshelo ukuthi noma kwathi uyaphuza-ke nciphisa hhayi umuntu ubone nje ukuthi ubhukuda kubona futhi akakulaleli uyabona ukuthi kahle kahle mina la ngingemuva nginotshwala into ehamba phambili nje utshwala ngabona ukuthi le nto engathi impela izosiqhatha ngabona ukuthi hhayi ngoba uthanda utshwala ngathi hayi ake ngimkhethise ongcono owukuthi ukhethani mina notshwala wathi ukhetha mina ngamtshela ukuthi utshwala kuzobuyeka-ke uma ukuthi ukhetha mina hhayi luthi ukubuyeka hhayi ngaze ngagcina sengize ngamyeka ngangiyabazi utshwala ubehlela ngenzansi ikakhulukazi umuntu wesifazane uyabona ngathi hhayi ngcono angivele ngimyeke ngoba angeke athande mina athande notshwala mina-ke angiphuza angibhile manje yena uma ngabe enza le zinto-ke angeke size sihambisane hhayi kwangiphoqa ukuthi hhayi ngigcine sengimyeka nje kahle kahle mina eyangichathana naye nje indaba yatshwala ngimthanda kodwa ngenxa yokuthi wayephuza athi hhayi angimdele ngidele konke ngiyabonga unkosiyephanashange ngisehawikheli ijithona
9: mina msakazi owami elami phakathi sineyngane ezuwu-2 eyodwa yango-2016 omunye wango-2004 intombazana esayibanga ukuthi nginayo i-firstborn angificana yomfana ngaze sengimncenge kwaze kwaba nini ngaze ngamkhipha usegoli ngisegoli ngomsebenzi kodwa ngisibona usegoli mina just ngoba isikhathi esiningi bengispenda ngisegoli ngase ngihlangana naye-ke ngasitshena ukuthi phakade lami azi ukuthi nginayo ingane enye yomfana Kodwa ke wayengitshenile ukuthi yena angeke azaye amukele ingane. Bakakhuluma leyo nto bese sinaye lo kuqala ngo-2016. Ngamkhipha-ke ngamuseni koDurban. Ngaqala ngamuseni Mpumalanga kwenye indawo enhle nje ngithi ngiyomncenga khona ukuthi hawu cela amukele ingane le. Wathi nope, oyena akafuni. Yena yakhe ingane le anayo akeke azabe akwazi ukwamukela enye ingane futhi ephuma ngaphandle. Ngamthatha ngamusa koDurban ngafike ngayiqala futhi indaba. Sabuya eDurban sixabene nje singazwani ngenxa yokuthi ngase ngikhuluma udaba lengane. Athena akazelanga leyo nto la eDurban kodwa inhloso yami vele kwakuthi ngithi ngithobe inhliziyo yakhe mhlawumbe uzo-understand ukuthi angenza lezi zinto ngoba ngincenga ukuthi amukele ingane. Kwathi-ke sesimuva in soyi-2 sihlala sobabili. Ngithi ngifuna ukubona uma sesihleli sobabili mhlampe-ke kungaba khona nokushintshayo. Kanti usekathwele-ke lo untombazana wokugcina. Manje lo muntu ngathandana naye ngo-2012 siqala ukuthandana, sihlukane ngawo 2004 aqeda ukuthola leyo mntwana entombazana. Ngoba mangithi ngiyayiqala indaba yokuthi hhayi phela mina inhloso yami ukuthi umfana wami azohlala la nami la sihlala khona kuzezokhula phambi kwami ngimbona. Wala wathi angeke ngize ngikubone lokho. Ngase isinqumo ngisithatha ngaleso sikhathi-ke leso ukuthi a-a usho ukuthi umfana wami ngeke aza mangingafa angeke aza khululeke ey'ntweni zikababa bakhe. Ngoba bengiplane ukuthi ngithenge ngemshado bese ngithenge indlu sihlaleni sonke. Kodwa ngendlela ayenza ngayo vele ngami namanje ngisamthanda kodwa sihlukane ngawo 2004. Nokuzwana sisazwana uye kongilwisayo mina anginankinga naye. Sengondla ingane eloneni ngenkantolo. Kodwa nje mina anginankinga naye uyonenkinga nami. Ngiyabonga msakazi.
2: Uyawudlala uWhatsApp. Siyatholakala ku 0791639874.
10: Naroza nofi. Ukhuluma nonkosi Nathi wakamuthwa la emolweni eKhongo. Mina amagama ami okuqala nje uma ngiqala usuku ngivuka ngiye ngithande ukuthi ngibonge kumdali ney'nyanya zakithi ukuthi baphindile bangi-edele olunye usuku.
11: Mambatha, unjani? Yabona lela fethi vele inkumbuzo omulu sise uceliwe owakangcobo fethi kwesakabiyele ubuka. Maya yina mphefumulo wakhe sakunalala ngokuphumula mani. Hheyi, angiyithanda la ntoza. Yabona le ngoma le misidlala kanje ivele ingikhumbuze yona. Wayashiya-ke emhlabeni nokho kodwa kangisaphe wonhlelo zokuyishiya ngisaphe kwakungakalungi yashiye kodwa yiyi le ngoma ingikhumbuza yona.
12: Hey, Malonda, yabona le ndaba yama-allowance. Ama-allowance indaba yemali efakwa nesingisi phakathi hayi inkinga mina. Hayi hayi hayi vele nje angiswani naye. Uthuthuthuthu yamchazela umuntu uthi hayi usasebhizi ukhona ubhizi ngakho imali edingapha bese bona sangazuthi mhlawumbe useyam-ignora noma uyamvampela. Hayi hayi iyona nje into efika icike nje tu. Umuntu uma efuna imali badla akasebenza athole imali. Hayi ngabe noma kucaciseleke mani sashelani ukuthi hayi uzomkhokhela uzomholela wacaca ukuthi uzohola malini. Nayo-ke into yangixabanisa naye-ke mina nefoni. Hayi umuntu ebhizi cofa ifoni umboke ujayiva pheka ombhede lo.
13: Lalela weloo ntampasa lalela.
2: Olwabancane nabadala
14: bathini bona
2: luqhakela ulwazi lundize nawe ngomculo onhlobonhlobo. Wena nje mambelela emaphikweni oKhozi FM.
14: Abandla kamjoni kanjaba kwaphinda kwenzeka futhi lokho impucuzo kaMaskandi Festival iWorld Cup kaMaskandi ePeople's Park Moses Mabhida Stadium eThekwini ngomhla ka 29 kwePhezulu naba abaculike bakho abazobe beshiyalana inkundla uKhuzani uMzuku Limit Ntencane Bashele Mlabalaba Saliwa Bahube ithwasa lekhansela umcebo DSD Mens kanye nabanye abaningi amathikithi ayatholakala eShoprite Checkers impucuzo kaMaskandi Festival ikhase uKhozi FM uhamba phambili
15: Ukhozi FM linesibopho sokusakaza ngaphansi kwemigomo yokuziphatha ebekwe ikhomishana ebhekela izikhalo kwezokusakaza eNingizimu Afrika iBCCSA. Le migomo ihloso uqinisekisa ukusakaza kwezindaba ngendlela eneqiniso nengathathi hlangothi, imibono engenzeleli kanye nezinhlelo ezifanele lonke uhlobo lomlaleli kusuka ezinganeni kuya kwabadala. Izinkulumo ezinokucwasa, inzondo nezingenanhlonipho azivunyelwe. Uma ukholelwa ukuthi uKhozi FM aluhambisane nale migomo ungathumela izikhalo zakhe kule khomishana PO Box 412-365 Craig Hall 2024 noma uthumele i-email ku bccsa@nabsa.co.za ukuze uthole eminye imininingwane vakashela ku www.bccsa.co.za Londa Mbatha ku Ukhozi FM

0: Impela mlalelo Khozi FM Khozi luhamba phambili kamala mngikulondo ngawamba thais bonga mangabe ukuthi usanokuvula owakho kumsakazo mhlasimbe nje eyakhe alamikhale manje wavuka wasevukela ke khona la emsakazweni Khozi FM kamalo hlelo intathakusa kanti hlelo isiqini sakhe uzama zama magic uzama mseleke ubesikwile ngosi ethi ke phakade lami waphenduka isitha kimi kwenze njani I know ngiyabonga nje ukuthi ke ukwazi ukung Themba ngodaba lwakho ngibonga ukuthi ke ukwazi ungixoxele ukuthi ngabe yini le yaniqhatha nesithando sakho yini le yenzeka phakathi kwenu ngizwile indaba ngizwile and ama feelings akho nawe abalekile ngiyathemba kodwa ukuthi ke ekugcineni uyogcina umtholile umaqondana ngoba kubalekile ilokho nofuna imali kanjalo na ngiyemfisela ukuthi amthole konemali ozomnikeza imali ezomnelisa futhi amthole umaqondana wakhe noma yini lo ifisa ku relationship yakho sengathi ungagcina umtholile lelo ozohamsana nakho konke lokho ozomesha le standard sakho ozomesha zonke lezi zinto lezi zakho ke oyifisayo noyifunayo kanjalo ingosi yethu ke siyayivala la njengoba nje soku 5 o'clock bekade ngishilo ke mlelo Khozi FM ukuthi mangabe zithi 5 ngenjwayelo ke sijwayele ukuba nenkonzo yasekuseni suke sihlanganiselwe yona kodwa namhlanje ke inkonzo izobe ingekho so namhlanje ngizofisa ukuzwa kuwena ukuthi izibe lezi zinto lezi ofisa ukumbonga ngazo uNkulunkulu noma ombonga ngazo vele uNkulunkulu ukuthi ke ukusizile kuzona mhlasimbe nje kuqala unyaka khona izinto obukade struggle ngazi noma bokade usokola ngazo noma bokade uyifisa ngenzeka ukuthi umsebenzi ngenzeka ukuthi khona amaplans obokade unawo bokade ufisa ukuthi wakhe indlu yakho iqede bokade ufisa ukuthi abantwana bakho bathole isikole kunemali obokade uyapplyile longayitholi kodwa njengamanje uNkulunkulu kusizile wayithola so izibe lezi zinto uNkulunkulu sekusize ngazo manje noma izibe lezi zinto usafisa ukuthi uNkulunkulu akusize ngazo so ilokho ke njengamanje engifisa ukuzwa kuwena nokuthi izibe lezi zinto samthemba ngazo uNkulunkulu ukuthi yeya I know ngithandazile selo kungaqala ukuthandaza ngo-2003 selo kungaqala ukuthandaza ngo-2023 selo kungaqala ukuthandaza ngo-2019 ngo-2017 kuze kube manje uNkulunkulu akakangisizi mina mhlasembe ufisa ukuthola umntwana uNkulunkulu kodwa awuphendule umthandazo wakho but unali themba namanje akakalahle ukuthi unali themba ukuthi umntwana ngisazomthola umshado ngisazowuthola imoto ngisazoyithenga umuzi wami ngisazowuthenga ngisazobuyela esikoleni ngisazoyithola leyo degree noma ekhaya kithi khona isifundiso sisazoba khona yini le omsamthemba ngayo Jehova ilokho engifisa ukwazi ke njengamanje njengoba sisukuleli hour leli lika 5 o'clock njengoba sisivalile yangosi simuvela kuyona ke le eyamanje ukuthi yini le nto le oyifisayo mhlasimbe uyazalwa nje manje njengoba kuzoba u-August kodwa uyasho ukuthi ey inkosi yami sengize kuna 46 angakakana njengamanje kuna 47 anginayo ngisho imoto inkosi yami ngibheke ku 50 years sengina 55 mina kodwa anginayo ngisho indle yami yini ke kodwa le osathi ke namanje kodwa mayilonda ngisamthemba uNkulunkulu ukuthi le ndlu le mangabe uNkulunkulu esangibekile noma kuthiwa ngiyakha ngina 60 years kodwa salayo ngizoyakha nazi sibaya sami ngiyazama ngiyaphemba la ngiyafuya akufuyeki inkomo zamazandi kodwa ke ngiyamthemba uNkulunkulu namanje ukuthi ke usazokwenza kwenzeke sisazokwanda nezama izinkomo nami ngisazoba umnomzana izibe lezi zinto lezimthemba ngazo uNkulunkulu kanti izibe lezi zinto futhi umthembe ngazo uNkulunkulu wasekwenzela ke kuona wona lo nyaka lo
1: uma ibusiness lakho lingafinyeleli kuma sales targets kungenzeka amakhasimende akho awasakuboni noma sekukhohliwe kodwa nge-SABC sales ungakwazi ukuxhumana nalo ku Khozi FM thumeli email ku sales@khozifm.co.za ukuze uthole ukubonisana ngezidingo zokukhangisa ngebusiness lakho sisonke singakha isixazululo sokukhangisa esenzelwe wena ukuze sifinyelele emakhasimendeni akho ahlosiwe
2: Usheli nolonda mbatha kuKhozi FM.
3: Olwabancane nabadala.
4: Bathini bona?
3: Lukhakela ulwazi. Lundize nawe ngomculo onhlobonhlobo. Wena nje bambelela emaphikweni oKhozi FM.
5: Ngiyanibingelela nonke emakhaya igama lami uDr. Zipho Zinkosi Nzimande ulalele uLonda Mbatha emsakazweni omkhulu uKhozi FM.

0: Love is usho kanjalo ke u Brendan Praise khona le msakazweni u Khozi FM ngathi isikhathi 18 minutes after 5 selishayile ke ihora lesihlani ngapha bengithi mangabe usanda kuvuka nje vuke kahle ngoba ke sifisa ukukhuluma nawe njengamanje ngifisa ukuzwa kuwena ukuthi ke ngabe yini le othi ke uNkulunkulu uyamthemba ngayo ukuthi ngeke uzophela lonyaka angakwenzelanga yona noma uyamncenga uyamnxusa namanje uNkulunkulu ukuthi ke akakwenzele leyo nto leyo njengama njengoba nje kulonyaka sakulonyaka lo ka 2026 ngenzeke ukuthi mhlasimbe uqale lonyaka lo wasuthi ke yazini igoal yam this year ukwakha umuzi wami wasuyiqala leyo ndlu kodwa njengamanje uyabona ukuthi eyisekunzima isaqhubekeli phambili noma isapheli lendlu leso uyabona manje ukuthi eyisekuqala ukuba nzima kakhulu uyabona ukuthi uyayipatanisa manje kodwa izinto ayihlangani kodwa ngoba uyamthemba uNkulunkulu yini ke leyo lokho ke ngifisa ukuza ukuthi izibe lezi ifiso sanazo omthemba ngazo futhi uNkulunkulu ukuthi usazoyifeza kulonyaka lo kungenzeka ukuthi wena mhlawumbe usenhlanhleni ke futhi yokuthi umthembile uNkulunkulu ukuthi kunyaka 2026 nakho ofisa ukukuzuza nakho ofisa ukuthi ube nakho before unyaka uphele uNkulunkulu wakwenzela ngalo first 6 months yinike leyo uNkulunkulu umthembe ngayo wasekwenzela yona ilokho ke namhlanje ngifisa ukuthi ke sikhulume ngakho ngalesikhathi lesi 086 000 2 437 086 000 2 437 kulena ke ngizothatha incingo kuphela mlalelo wokhozi FM sasenja ama calls ngizwe ukuthi yini le uNkulunkulu wenomthembe ngayo wase wakwenzela noma yini lo mthemba ngayo usazokwenzela yona noma ke umthemba ngayo ukuthi ke uzokwenzela yona before kuphele ke wona lo nyaka lo qalela ku line 1 cause sawubona
1: awusawubona wasisilonda
0: kunjani
1: isiyaphila kunjani sisiwami
0: ngiyaphila nami angizwe kuwena ukuthi ke kuwena khamba kanjani yini lo mthemba ngayo uNkulunkulu yini lo uyifisayo yini lo obukade uyifisa sihamba kanjani isitori sakho
1: isiswame ngithi sikumbonga kakhulu uNkulunkulu empilweni yami sisiwame ngifisa khona ungena la kulolu hlelo leli oqeda ngena kubona
0: okay
1: angikwazanga ukungena sisiwame ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi isikhathi esimbi ungithwalile ngakwazi ukuthi ngithole into yabo
0: yebo
1: ngiyacabanga ukuthi ngizokhona ukuthi ngiqhubeke impilo kube right nje bokuvesena ku right
0: ubusuhlele isikhathi singana ningasebenza
1: sisi wami from 2019
0: wazawuthola manje ngo 2026
1: ngizengawuthola manje ngo 2026 January
0: ha
1: yabona
0: ayisibonga impilo uNkulunkulu
1: ngiqeda kulahlekelwa uNkosikazi lapho 2019 yabona isimanga sokujola yabona
0: okay
1: wajola uNkosikazi wami wangibophisa uNkosikazi wami wangenzela nje okubuhlungu nje empilweni yami yabo yebo ngaqhubeka ke nempilo ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu engazi ukuthi ke angangiqhubezela phambili ngikwazi ukuthi ngiphile naye futhi ngicela ukuthi nje ahambe ashone njengane esiphikile kodwa lingasithi ikhanda livele ikhanda ukwazi ukuthi angibone
0: eyi ngiyakuzwa ninabo abantwana noNkosikazi
1: cha sisiwami kebhadi besingenabo
0: oh ayi singathi ibhadi singathi inhlanhla ngoba mhlasimbe ngabe kunzima kwayimanje ke ukuthi ke nibone abantwana nikhulisa abantwana ngendlela eyona yona
1: hey futhi sisiwami mhlawumbe nami ngiyasho ngithi mhlawumbe okanye uNkulunkulu wayengavumanga nokuthi ke kube uNkosikazi wami yabona
0: yeah
1: ya ngiyafisa nje ukuthi naye ezintweni owazenza engibophisa bengiloya nalo lokhehle lakhe ngoba ikhehla vele ngeke ngikhulume into eziningi vele leyaziwa futhi nalangibuya khona ngiyabonga ke sisi wami engathi uNkulunkulu angahamba nami njalo naye angimthisele okumbi ngimthisele ukuthi naye aqhubeke nempilo kodwa angibone ukuthi ngenzani
0: yeah I know ngiyakuzwa kodwa ngoba usuyasebenza ke siyabonga sengathi nje konke okunye okufisayo kungenzeka
1: angiyabonga sisi wami ukhuluma nomuntu phansi le emzimkhulu kwesigodini sakwa James
0: ngilungile siyabonga
1: okay ngiyabonga sisi wami
0: danko 086 000 2 437 ukhoze sawubona
2: ashambe
0: unjani ngiyaphila nami
2: ashambe nami ngikani mbono uNkulunkulu impilo engisilayo inoma
0: ngicela inyuse iphimbo lakho
2: ngiyathanda imbono nami uNkulunkulu.
0: Mhm.
2: Impilo yami noma uNkulunkulu ungizile ngaphila.
0: Yebo.
2: uNkulunkulu ungiphele omama ngakhani ngazala ngaba nengane zashada ezishadayo zashadele ezishadela right nje kahle angisona isikhulu kodwa ngikwazi ngingamenza.
0: Ngiyaphileka kuyenzeka nje.
2: Kuyenzeka nje fayeni sile nje ngani nje ngishade sile nje ngishade sele nje yabona.
0: Mhm.
2: Ngeke ke ngambona uNkulunkulu uma izinto zinjalo ngenza ukuthi angisona isikhulu kodwa.
0: Yebo.
2: Kodwa ngiyaphila nje impilo yami imnandi.
0: Impilo iyaqhubekela phambili uyabona nje nawe ukuthi hayi no kuyahambeka.
2: Zikhona-ke lezo zinto ke phela ma usuke uphile umuntu azibi right zonke izinto ikhona ezinye zikusabayo emaseleni kodwa nje uNkulunkulu ngiyambona nje impilo engiyiphilayo.
0: Hayi no ngiyakuzwa mina ilokho bekade sidinga ukukuzwa vele siyabonga kuthiwa kubonga okuncane kubonga okukhulu. Kulungile, siqhubekele phambili futhi ke nazo iy'ncingo. Ngabe yini le ofisayo kumbonga ngayo uNkulunkulu asekwenzele yona kulo nyaka, noma yini le osafisa ukuthi akwenzele yona and uyasho ukuthi ngenhliziyo ngiyamthemba ukuthi ke usazoyenza. Ukhoze sawubona
3: ngakwethu.
0: Sawubona unjani?
3: Ikhona igeja lomntambo ngilakhade.
0: Mhm.
3: Hayi cha, uNkulunkulu ngisamthemba nje ukuthi lokho ebengikushisa ukuthi kwenzeke kulo nyaka sazokwenzeka ngoba ngifisa kwakho uRondo la. Ngiyathemba ukuthi sazokwenzeka ngoba hayi imali ebengiyibeka nje. Ngiyathemba ukuthi siyahlangana.
0: Uyathemba ukuthi siyahlangana?
3: Yayi siyakhona vele sizohlangana nje. Sekuyi imali eyithini nje sele lokho kunye sekukhona konke. Sekuyi imali eyithini nje sizohlangana naye.
0: Hawu siyabonga.
3: Hayi
0: wakhela balo Rondo.
3: Ngakhala ekhaya la.
0: Oh, okay. Wakusiyo mhlawumbe wesalukwazi esithile noma ikhehle elithile kuthiwa busufuneka. URondo nje wasekhaya vele ngoba bungekho.
3: Hayi uRondo nje wasekhaya. Ubakhokho sengiwakhile naphezansi ekhaya. Adinga wakhambe futhi nawe nje kuwo le nyaka.
0: Mhm.
3: Nawe manje sekufuna kwakho wami.
0: Hayi no ngiyakuzwa. Siyabonga sengathi ungakheka ke.
3: Hayi ngiyasibonga.
0: Danko, siyabonga kakhulu. Phinde ngithatha abahlanuke manje engizovala ngabo. Ukhozi sawubona?
4: Ngithatha abahlanuke manje engizovala ngabo. Ukhozi sawubona?
5: Sawubona Sisulonda.
0: Unjani?
5: Ngiyaphila kunjani?
0: Ngiyaphila nami.
5: Hayi, ngiyaphila sisu. Ukhuluma noNkosipho Mashango odume ngile kaChilisi. Le how you call it?
0: Yebo Chilisi.
5: Yebo ke Sisulonda. Hayi cha. Mina nje Sulonda bengithanda nje ukubonga uNkulunkulu nje kunalesi lingo lesabantu abagcibe sona lemhlabeni umhlaba wonke jikelele.
0: Uyanyakaza ke ifoni nje iyakhala ishayisana ngazi kuphi.
5: Oh nxa sisi. Hayi ngithi mina ngithanda ukubonga uNkulunkulu nje ungisize kakhulu ezintweni eziningi lezi zinto nje abantu abagcibe kuzona abantu abasha so akwazi ukuthi angikhiphe kuzona.
0: Eziziphi? Asibize ngamagama khona sizoba neshow ngoba kuningi.
5: Ey Londa mina ngingasho ukuthi bengumuntu watshwala ngibhema ugwa yonke lento kodwa nje ngakwazi ukuphuma ngomusa kaNkuluNkulu ngoba kuze kube manje nje angithinti lezi zinto ngihlezi ngizibuzo ukuthi ngaphuma kanjani abantu behlule ukuphuma.
0: Nawe awazi ukuthi waphuma kanjani.
5: Ayi angazi nami futhi ngingasho ukuba umusa kaNkuluNkulu ngoba ukuhlakanipha kwami. Yebo, nokuthi nje uNkulunkulu ke wangisiza ke wangibusisa nangeto hho kumsebenzi ngoba ngihlale esidi isikhathi ngingasebenzi kukubi nje.
0: Mhm.
5: Yebo ke. So nje ayi ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi hayi ungisizile ke impela ke lapho ke.
0: Kukhulu futhi kakhulu kabi lokho kushoyo.
5: Hayi kona hayi futhi kukhulu kakhulu sesulonda.
0: Mhm, and nomehluko nje uzowubona empilweni yakho uma kusibonga kawuboni. Kodwa nje uzowubona umehluko ubona ukuthi hawo. Ngale mali sengiyakwazi nje ukuthi ngilale ngingayisebenzisa ngemali yami ngoba ngisawudinga ukwaye. Angisadingi ukuthi ngiyothenga utshwala.
5: Yebo ngoba ngaso sonke isikhathi uma ngabe nje kuqhamuka imali ngenza sure ukuthi ngicabanga into right engizothuma ngiyithenga ngikwazi ukuthi ngiyikhombe nangakusasa nangaphambi kwakusasa. Ngoba manje uyabona utshwala uphuza manje ugwayo ubhema manje awusaboni ke manje ke imali ka awuboni ukuthi wenzeni ngayo. Into nje yamanje nje kahle kahle injabulo yesikhashana.
0: Ngiyakuzwa ngiyakuzwa.
5: Yebo. Kanti uma uzothenga nje into eqondile uyakwazi ukuthi nangakusasa uyaphinda uyikhombo ukuthi nakho kodwa engasithenga noma imali isuke ingekho ngalesi sikhathi usuphinda uphanda kodwa khona ozoba ukukhomba endlini ukuthi cha u1 no2 no3 ngiwenzile.
0: I know. Ngiyakuzwa, siyabonga.
5: Yebo ke ngiyabonga sisulonda uNkosi ephana shange ngisiya eKhelijithoni.
0: Hayi kulungile, siyafana, siyabonga.
5: Ngiyabonga kakhulu Ntombi.
0: Thank you. 086-2-0-2-4-3-7. Ukhoze sawubona. Molo.
6: Mama kanjani?
0: Ngiyaphila kunjani?
6: Ngiyaphila sis, ngiyaphila manje ukhuluma noKhali Magubane ngiseJiphi. Mina lapha engifuna ukuphakamisa khona uNkulunkulu Mambatha. Yazi uma uthi uyabheka imizi eminingi kunala uthole ukuthi omunye umuntu usegcina akasaphumeleli mhlawumbe kwikhaya noma akaphumeleli ukuhlala nemindeni ngenxa yani yokungezwani. UNkulunkulu ngiyambonga-ke mina kowami umndeni lapha kwaMagubane ethempeni eNewcastle kwamamaqaba. Lenda angaze kuthiwa angizwani noma umaqaba ongizalayo. Akukaze kuthiwe angizwani nabafowethu. Asibaningi-ke kwethu sibawu-four nje. UNkulunkulu ma wami upha amantombazana amabili nabafana ababili. Akukaze kuthiwe emndenini asizwani noma asiboni ngasolinye. Lokho kimi kuwe sikhulu isibusiso ngoba nginokuthi uma ngizwa uze umuntu ethi angizwani nomfowethu uma yehla umfowethu mina ngehli or angiye ekhaya ngoba uma ukuthi ayibo yonke leyo nto
0: ngiyibuzukuthi
6: yenzeka kanjani. Kukona konke-ke londa noma zikhona izinto esingayiphatha empilweni ukuthi lokhu uNkulunkulu ungiphile, lokhu uNkulunkulu akangiphanga. Ave kuyisibusiso kimi lokhu akangiphe khona nje ukuhlala kuyena ukumkhonza uNkulunkulu.
0: Ukuthi unawo amandla okumkhonza uNkulunkulu.
6: Ukuthi nginawo amandla okumkhonza uNkulunkulu ngoba londa ezinye izinto ukuthi uma uthi uyayibheka endleleni uthi uyazenza zingenzeki kodwa uma wazi ukuthi uhleli kuye. Ngelinye ilanga nginokuyibona ngidrive imoto yephupho lami noma ngiphila impilo engihlezi ngiyiphupha. Ngingenako lokho njengamanje. Ngiye ngibonge nje ngithi lokho enginakho kuyisithi esivela kuNkulunkulu ngoba ukubani uNkulunkulu vele ubengahlosanga lutho. Ngaba nginakho lokho enginakho. Okokugcina-ke lonta kulezi ngane ezinazo ethu. Kwase sifisa iy'ngane ezamukelayo. Thina zivela ama-2K lonta ngithemba ukuthi ama-2K niyawabona ukuthi akanjani, angifuna ukuchaza okuningi. Kodwa nkosi yami iy'ngane esizele ave zamukela ukuthi abazali bethu lokhu banakho, lokhu abakhoni banakho. Eyi londa angazi ukuthi kuNkulunkulu ngingathini. Ngisazovuka nje kumanje ngilungisela u-11 ngiyowubamba u-11 ngifuna la mazwi engathi engahlala nakubani nakubani ukuthi ey'ntweni zonke sezizenzile kodwa size simazi umuntu odala ekuqala izulu nomhlaba ukuthi uNkulunkulu yena okumele sinethembe kunakho konke. Angisho lento ukuthi abantu ngibakhonzisa ngenkani nokuthi abantu ngibenza ngenkani ukuthi bathembe uNkulunkulu. Mina ngizothini nginento engenza ukuthi ngikwazi ukukhuluma kanje.
0: Yeah, no ngiyakuzwa. Bekuyilokho vele ukuthi nawe ukhipha okungaphakathi kuwena okukusebenzele wena ngoba umbuzo ubuthi yini le ofisa ukumbonga ngayo uNkulunkulu akakwenzele yona.
6: Awu ngokuhlala nje kuye ngokungenza ngimazi ukuthi ukhona uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu futhi engathi sengimdala-ke ngoba sengina 40 something angisaboni into esangangishintsha endleleni ngoba sengike ngabona ukuthi into nento izinto mazi ngishaya kumele ngishone phansi ngedolo anginalo elinye iplani lonto.
0: Uyenje kuye uNkulunkulu.
6: Nomsebenzi loya kangiphe wona ngiyasebenza lapha eShell Garage MTN ngineminyaka ngisebenza ngikwazile nokuthi ngenzele abasekhaya umpheme kube nekhaya likhombeke konke lokho nje ngiyakubonga kuNkulunkulu ngoba lokho esinakho thina kukhona abanye lonto abakuswele abangenakho futhi abangenaplani lokuthi bazokuthathaza so lokho okuncane ophiwe khona kubonga ukuphakamisa ukudumisa ukuze ngelinye ilanga kuzokwanda. Ngiyabonga londa ngibhede babanye uKhanya Gubane ngiseJiphi.
0: Siyabonga kakhulu Khanya. Sale nje sengiyivala ngawe uqinisile kakhulu nje ukuthi yazi ukuthi kwesinye isikhathi u-thank you wakho u-please womunye umuntu. So wena lokho sakucela kungenzeka ukuthi ukucela nje uyakufisa kodwa omunye umuntu siyakubonga. Lokho wena okubongayo njengoba uKhanya esho ukuthi yena uyabonga namhlanje omunye usafisa zona lezi zinto lezi usafisa wona lo msebenzi usafisa naye ukuthi akhikhaya usafisa kuningi kuningi kuningi akupheli kodwa ke nokumazi uNkulunkulu ukuthi ukhona kuyinto enkulu le ngoba sometimes izimo zempilo ziyashaya kube nzima uze umdube kwayena uNkulunkulu ubone ukuthi akekho akupheleli amandla okumthanda akupheleli amandla okumkhonza akupheleli namandla ukuthi nje uzukholela ukuthi kwakhona uNkulunkulu khona yini uzibuza ukuthi bekuphi emangabe mina ngilokho ngihlelwa yile zinto lezi so nakuba nawo amandla okumkhonza uNkulunkulu nokumazi ukuthi ukhona kukhulu lokho so sinako kufanele ukuthi ke sikubonge kulungile topic yethu ke namhlanje siyivala la bengishilo ukuthi nje isikhathi esincane kusukela manje ngo5 kuyogama nxakelweni ihora lesihlanu before siyothola ke izwi labantu njengoba sibheke kulona ke njengamanje abekade ngifisa ukwazi kuwena mlaleli ukuthi ngabe yini lo ufisa ukumbona ngayo uNkulunkulu ngabe yini lo mthemba ngayo uNkulunkulu eyifisweni zakho sanazo ke kuwona lo nyaka ka-2026 isikhathi ke 5:34 njengamanje sibheke kulona ke izwi labantu.

0: Ebukhosini, ebukhosini balaleli bomsakazo omkhulu ukhosi FM, ukhosi olalelwa phesheya kwezilwandle, olalela umhlaba nje wonke nje. Wonke umuntu nje ulalela ukhosi sithi sanibona sithi ebukhosini. Nikubingelela lona ke icekethe lemhlophe ujangazi umcangelelo sicubuka sosintombi zenda ngonyezi ukuthi ngafinya ngasihlale. Ozalwa yiso isitholisa kozondi kunondaba kogagashi koliyenge. Namhlanje ngihamba nondodana wami kade ngamgcina undodana uLloyd Adebe. Malaleli sizonixoxela la ngendaba yokwembatha. Unjani, ubonakala kanjani, kwenzekalani. Ziyenzeka izinto abantu banenkinga, baya kubantu bamanga, abantu babatshela amanga ngempela. Kanti abanye abantu bayakwazi ukuyibona leyo nto, bakwazi futhi ukuyilungisa. Uthi uyilungisile into uthole ukuthi ayilunganga. Sifuna ukunichazela ke lapho ukuthi nizosizakala kanjani kuzona lezo zinto. Kodwa ke ngizocela okokuqala nje ake athi kubingelela abalaleli undodana.
1: Sibingelele uLloyd Radebe. Njengoba eshilo umama isikhathi sesiside singabonani. Kodwa ke asithokoza ukuthi ke ekugcineni sesiphinde sahlangana futhi sizochazela abantu ngolwazi esinikezwe lona.
0: Ebukhosini ndodana ngicela ukuthi uzame ukusichazela la kubantu kumntombethu ukuthi ubonakala kanjani kwenzakalani.
1: Uma sikhuluma ngokumbathwa asike sichaze sithi bakhona abantu sithi bambethwe umbethwe isalukwazi umbethwe amakhehla. Lokhu ukumbatha uhlobo lokumbatha sikhuluma ngabantu ekunokwenzeka ukuthi bagcine befana njengabantu abanjengami, mhlawumbe umunye uba umprofeti, mhlawumbe umunye uyoba isangoma noba uyinyanga. Kodwa ke kulokhu esikhuluma ngakho sikhuluma ngomuntu othi ezalwa kodwa kube kukhona asefike naye noma asefike nabo. Bakhona abanye abantu baye sithi oge wadlula kumama esiswini uye abambelele kulo ozolandela noma kwababili abazolandela. So izinto ezihlukene lezi sikhuluma ngazo. Eya namhlanje sizokhuluma ngayo. Sizokhuluma ngaleyo ukuthi kuthiwa umbethe. Kuthiwa wazalwa umbethe bese kube ngathi unobuwele. Yile mfuna ukuthi ke siqondise namhlanje kuze abantu bayazi ngoba iyinkinga kakhulu mamgoba lento. Abantu abaningi kuthiwa abantu abazalwe kanje banenhlanhla futhi iqiniso lento. Ekufuneka sicacise ukuthi lokuzalwa umbethe akusikho kwethu sodwa thina abantu bamnyama o thina abantu base-Africa. Kodwa wonke umuntu okhona la emhlabeni angazalwa embethe. Kumsebenzi engisebenza kuwo wona lo engaphiwa abogogo. Sengibatholile ababelungu abazalwa bembethe. Baze banegama labo abamabhunu bathi meta Helem Khabore. Okusho khona ukuthi uzalwe nento ethize bayibiza ngeHelem. Besilungu basho bathi blanket. Abesuthu abatswana bathi uzalwe kalisira nowaperi kakubo. So yinto ekhona kuwo wonke umuntu okhona emhlabeni. Uma uNkulunkulu akudala wakubeka ngaleyo ndlela ukuthi wena uzoba ngaleyo ndlela nangempela kuba kanjalo.
0: Ake sithi nje mhlawumbe uyaya kumuntu, umuntu avela athi nje hayi akubuka kubuka buka athi hayi umhlophe. Nisho njalo nje kusho ukuthini?
1: Ukuba mhlophe kuchazeka ngendlela eyiningi. Asike sithi umuntu umethe umhlophe kusuke kuqhamuka kakhulu kule side le lamaXhosa. Siyazi ukuthi umuntu omhlophe umuntu unabantu abadala. Sifuna ukuthi ichazwe ke ngokujula ukuthi uma sithi unabantu abadala ibaphi labantu abadala beza ngaluphi uhlobo lwesipho. La siba khona namakhosi, manono, umnguni, umndawo. Kodwa uma bethi umhlophe usuke umbethwe abantu abadala. Le ifuna ukuthi kube inselelo ezo ukukhonzwa kubalaphi nalabo abakwazi ukuchaza izinto uma kufika abantu ngoba ziningi izinto ekufanele ukuthi zicutshungulwe okanye zibhekisiswe uma uthi kumuntu uzalwe embethe uma uthi unobuwele ayigcini lapho kuningi ekumele ukuthi kucutshulule engicabanga ukuthi namhlanje sizokwazi ukuthi siqonde sesikhulume
0: yebo umuntu uzelwe embethe ukuthi uyayicha uzelwe embethe kodwa ngiyacabanga ngempela ukuthi kufanele ukuthi lo muntu okutshela lokho akutshele ukuthi umbethe enhloboni umbethe enhloboni umbethe ukuthi uzoba isangoma o umbethe ukuthi uyinenhlanhla nje umuntu onenhlanhla umthetho wakho
1: ake singene kuyo mama sithi asiyibalekele le sibeke eceleni le yokuthi uzoba isangoma ke sithi wazalwa umbethe ishukuthini lento yenzeka kanje ngizofanisa nawe mama umamgoba eseseswini kumama wakhe ukhula nje ukhula phakathi kwento lento singayichaza sithi ifana njengomhlwehlwe embuzini phecelezi translucent thick fat so kuhamafutha lento esuke ikhave umntwana umntwana ke umephuma esithi kule insuku okanye kule myaka esiphila kuyo odokotela besimanje manje sebeyayazi lento ukuthi isho ukuthini kithi thina bantu isho ukuthini kumuntu eqaleni babengayazi mangibabuza odokotela ngithi nenzani ngalento le umhlwehle owangiphendula udokotela uthi siye siyibuyisele emuva esibhedlela ngoba isuke isifana njengento eyi waste nazo zonke izinto eziye siphume lapha bese kufanele zishiswe as izinto ekumele zidispose kodwa ke ukhumbula ukuthi bakhona abanye abantu abanolwazi bakhona abanye onesi bakhona abanye futhi abodoctor abanolwazi ukuthi lento ichaza ukuthini kumuntu yingakho nje idepartment yayo ihealth maningi amacala onesi ababhekene nawo ukuthatha ihuman flesh ihuman flesh yenye izinto lezi eziye zithathwe bese zinikezwa abanye ohadebe yokuthi benze imithi ngayo ngoba kune nkolelo enkulu yokuthi umuntu ozalwe kanje uzalwe nenhlanhla right so asike sithi ke bakunikezile odokotela weza naye ekhaya kusho ukuthini asike sithi ke abakunikezanga odokotela kodwa usuhlangana nohadebe ubabhadebe njengoba ngihlangana nabantu abeza endumbeni ngibachazele asichazeke yokuthi uma lento le eyumhlwehlwe soyibiza ngomhlwehlwe iyamafutha ekhavela umuntu isuke imele omunye osuke ekhona umlaphi ke wendabuko kumele ajule athi lengane lo muntu ongena la esigodlweni enithi wazalwa embethe yebo lengubo isho ukuthi kukhona simbize sithi soul wena ngithi umuntu ngokwesiqu a human being elethe emhlabeni yena spiritual soul ngokomoya okushuthe nakazalwanga yena akachithekanga esiswini sithi ukhona wena ngobuzalwe kanje sithi umuntu wonke ozalwe kanje unenhlanhla yendalo angaba nabantu abadala ambathwa abantu abadala because ukhona umuntu ayethe ezalwe embethe kodwa futhi aphinde anganyelwa abantu abadala ozohamba asebenze nabantu abadala so ukuzalwa umbethe angeke kwasho ngaso sonke isikhathi ukuthi definitely na kanjani uzoba njengoba abukhadebe or maybe uzoba njengo Dr. Bani laba abanye abazibiza ngabo doctor abasebenzayo kodwa kuthiwa inhlanhla unayo izinto uyakwazi ukuthi uzibone zingakwenzeki asibuyelekela ekutheni nayo ke lomhlwehlwe sithi kukhona umuntu emele imela usowe esithi yena uphila spiritually.
0: Yeah.
1: Sekufuneka sichecke ukuthi bangaki labo soli. Ange ngiyenze umzekelo ngami. Mina nginje kukhona ubhuta babili, kukhona nabo sisa babili. Abanye engibasizayo kukhona osisa bathathu, kukhona obhuta bathathu. Kanti omunye kube khona nje usiso yedwa. Obabe babili kube khona usiso yedwa nobhuto yedwa. Uwe ophila kulomhlaba uNkulunkulu akulethe kulomhlaba kodwa unalabantu. Labantu ke esibabiza ngama souls, sibabiza ngama spiritual soul. Kuyafunakala ukuthi kube khona indlela yokubabungaza.
0: Yeah.
1: Phecelezi acknowledge yokuthi ngazalwa nabobani. Yingakho kuye kufuneke kujule lento isisa mama ekutheni umbuzo mhlawumbe ungabuza umuntu uthi yini engenza ukungahambi kahle kokukhandwa kwengubo uma kade uzalo mbethe kwakuthiwa hayi yenza ukuthi bese kungahambi kahle. Kwenziwa yini? Kwenziwa yizo lezi esikhuluma ngazo. Bangaki laba ozalwe nabo mbethe uma uzokwenzela umuntu oyedwa laba kanti bawu 6 then sekuba inkinga. Ngaphandle kokuthi ingubo yantshontshwa nanani because leyo nto iyalungiseka. Ile nto isuke ihamba nawe. So ezinye zezinto ekumele siyichaze kubantu ukuthi kuyafuna ukuthi ijulelwe lento yokuthi umuntu uzalwe mbethe. And umuntu understand uma ngempela kuthiwa iwele kusuke kungasakhulunywa ngewele elifizikali ngokusiqu senyama. Khulunywa lo osemoyeni and kumele kutholakale ukuthi bangaki.
0: Kuyenzeka yini ukuthi umuntu kuthi uzelwe embethe kodwa ingubo ingabonakali?
1: Yinto engeke sakwazi ukuthi siyikhulume leyo futhi sinikeze isiqiniseko ngoba umuntu uma

0: ukuthi kuningi umphako siphethele wona mhlawumbe umculo ozayo uphethe ini
1: Ngakho ngisemi yamfethu nje ukukhumbula nje kahle ukuthi ngiye ngaba ne live recording engakaphumi
0: eshisana khona ingoma lapha na uNkulunkulu moyincwele angisazi angisakhumbula ukuthi thini kodwa ngiyoyizwa mase kuyiyona sasikhona lapha ku live recording yakho
1: yes abalaleli bangayilindela nje izophuma sekusemaphethelweni ukuthi iphume and ngiqala ke manje ithongo zama ukuphuma ekhaya because ekhaya ukuthi igama selikhona kuthiwa eish angifuni ukuyibeka kabi le ndaba le kodwa kuthiwa ekhaya abantu bakubona ukubaleka kwakho kodwa abangaphandle babona ukubaleka kwakho uyangana siyenze ngitsini ekhaya sabe sijwayele but basasupporta yes siyabonga kodwa manje kuyisikhathi ukuthi umuntu akaphume kwezinye indawo ayoqala umsebenzi kaNkulunkulu kabusha
0: kanye somiya sihlezi naye namhlanje ingoma yakhe thi ke nginobufakazi siyabuya ngapha sobuya sesivala ke mlalelo

0: uSiphiwe Smia. Ukhozi FM. Lo hamba phambili. Ezingasoze zabuna noSiphiwe Smia.
1: Umhlanje ehleni ithandwa. Iminyaka esi 23 behle ndawonye. Siyabonga mnumvethe kanye futhi nesithandwa sakho. Impumelelo.
2: Sivuke sijabulele ukuthi nis invite namhlanje.
1: Kuyinto zokuba la ekhaya. Sibume yini iqiniso uthandweni yonke leminyaka le.
3: Uthandweni lethu akukho lula. Kodwa ke umuntu mekunikisa isiqiniseko sothando lakhe kwenza ukuthi ungangabazi ukuthi ngisha ngangaba khona kodwa uyazi ukuthi wena uyathandwa ekuseni emini ntambama
1: yini uyithanda inkosikazi

Alright, sizokujima ke sibheke ukuthi ke ngabe ke izinto zihamba kanjani njengoba ke ishumi nesithupha imizuzu libumbene ihora lesithupha kulona uhlelo jazz kanti ke ukuthi usanda kuvulela umsakazo wakho ohleli nomazulu ozolayo namhlanje esiqekeni sikathokozani uMamkhize wakaNdlovu. Angihambi ngedwa, ukhona uBandabanda okuyena ke osibambelile ke eNtanjeni. Kanti ke sikhona isihambeli sethu namhlanje futhi sizobe sikhulumisana kanye naso. Uyabona ke eBanda bathi ke ivutshelwe uma ngabe isuke ikanje kusuke ke sikhipha ubumnandi sibukhiphe ngobunye ubumnandi sizozwa kabanzi ukuthi ngabe khamba kanjani sisagubha yona ke inyanga yabantu besifazane.

0: igamalengo malithi emthandazweni uphindi iphi uhambisana noSindi Ntombela emsakazweni koZ FM yona ingoma emnandi siyithalayo ngasolesi sikhathi njengoba ke imizuzu ithi 22 minutes to 9 sisahlezi naye ke la ulangelihle Summer Rose maphumulo owumntana omusha umuntu omusha umuntu wesifazane oshumayela izwi likaNkuluNkulu esemncane qale neminyaka ye 13 kodwa njengamanje uneminyaka ye 18 usasho namanje uthi ukusasa lakhe ligcinwe kuNkulunkulu iyaphila indaba kaKristo phakathi kuyena. Ngifuna ukuthi sidlulise izitolo bese siyabuya lelokho ze-FM siye ngasemaphetheleni nje wengqoqo yethu noLangelihle abese futhi siphuthumela phaya kuona ama SA Sports.
1: Ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwaclientele zikhokha engakapheli amahora angu-24. Ungakhava abomndeni abangu-13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele, awuthengi iplani kuphela. Uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u-200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwaclientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele sikhumbuzo. Balisa namuhla, kulula, awuhlolwa mpilo futhi akugcwaliswa maphepha. SMSa ukhozi ku-4419, ku-4419. I-clientele life, i-FSP egunyaziwe, kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense, imibandela iyatholakala online, kusebenza amanani ajwayelekile.
2: Kwaqala kuyisiphuza sodwa nje vo. Omunye, weza nokudla. Omunye wadlale zamzukwana. Jigi jigi.
3: Ayikho indaba yase-Afrika engaxoxwa ngemzuzwana nje engu-30 kuphela. Ukuze uyizwe kahle yonke nge-African Time. Tenga iCastle Mix Start namuhla bese uskena i-QR code noma ungene ku-website yethu. South Africa Bishop. Akiyona abaneminyaka engaphansi kuka-18.
0: Kozi FM kozo luma piko piko ndizela phezulu lapha ku 90.1 kya ku 107.4 FM 20 minutes to 9 isikhathi sakho njengamanje uhlelo uNkulunkulu nomuntu omusha kanti mina la migama uboniswa moto mzebetshana ngiyaye ngibe nawe njiki njalo ngamasonto ngaso lesisikhathi lilodwa nje ihora esilitholayo mina nawe umuntu omusha kodwa siyalisebenzisa ugqugquzelana sivuselelana emoyeni ngeindaba zikaNkulunkulu la nge ngifisa ukuthi sivale ingxoxo yethu njengamanje elakho nje lokuvalelisa lok kuguzela abantu abasha abakholwayo la kuhlela uNkulunkulu nomuntu omusha namhlanje.
4: Ngiyabonga ithuba ngisaqhuquzela abantu abasha kunento encane engithanda ukuyiveza ukuthi ngiyambonga uJesu ngamamkele nginiminyaka e-12 ngingakaqali ezonweni. uJesu wangibambela impilo yami. Kodwa ngiyathanda ukusho ukuthi nawe umuntu omusha obusuqalile ezonweni nangu uJesu omahala osangakuthatha aye umenzo wakho akubiyele lithizwe likaNkuluNkulu umindodana yomuntu enikhulula nizoba ngabakhululekile impela. uJesu mayefika empilweni yomuntu omusha ufika mkhulule ihlala intombazane ihlale ngentombi ingasizwa mjovo ingasizwa nanguyisiza ngoba esikhathini samanje abantu abasha bathi baye izintombi kodwa bahleli ngemjovo kodwa bahleli ngokusiza kodwa uJesu ngezwi lakhe lilodwa uyahlala uzibambile uzilondile. Ngiyathanda ukukhuthaza nabantu abasha ukuthi asebekhole ukuthi kunen ndlela ebonakala inhle kanti isiphetho sayo sikufa esikhatheni samanje kugcwele kakhulu igeneration ethanda izona ethanda ukubusa noma injabulo yasemhlabeni kodwa even noma usutholile lo musa wokumamukela uJesu hlala kuJesu umuntu omusha ungabusasuka hlala kuJesu uzithokozise ngaye wenze intando yakhe ngoba lithizwe likaNkuluNkulu bonke abamukelayo wabapha ndla bokubiza ukuthiwa bangabantwana bakaNkuluNkulu. Ngithanda ukugqugquzela nabangakakholwa ukuthi kulesi sono somjolo, kulesi sono sobufebe, kulesi sono sokuphuza, kulesi sono sokubhema ngingazibala zibe ningi esikhlulayo nawe awusathandi kodwa ingoba amandla watholanga ngoba izwi ilithizwe kaNkuluNkulu masamkela uJesu wasipha amandla lamandla sinike wona amandla okunqobisono nama ngizihambeli ngokwami ukuthanda nokuhlanipha kwami kodwa amandla evangeli anginikezile ukuthi ngikwazi ukuphila yizwi likaNkuluNkulu elilonda umuntu omusha azihlambulule ebandleni ngifunde kakhulu inkonzo yokuzihlambulula ukuthi mawususa uhamba usukholwa kukhona la uhamba khona uhluleka khona siyona ngamehlo nangemicabango kodwa kubiza ukuthi uzihlambulule egameni likaJesu so ngiyathanda ukusho ukuthi even ongakholwa ungabonala kukuhle udla imali yomfana kodwa ungashadile naye uthi mayona imali engitholayo ekhaya asithathi lutho asithathi intweni kodwa if uza kuJesu uJesu uyakukhulula ngicela ukushare ufakazi ukuthi mina if into engenayo ngiyathandaza ngithi uNkulunkulu iketi noma ingubo zami sezingiphelele ngicela ungiphe uNkulunkulu aqhamuka usizo kube khona umzalwane ozonginikelela ngingakaze ngiye kwiboyfriend ngiyomcela ukudla ngingakaze ngiye kwiboyfriend ukuyomcela ingubo kodwa if nguje ngiyakuJesu ngoba lithe izwi likaNkulunkulu babheka kuye phezulu bakhanya ubuso babo busoze bajapha ngoba ngiyazi ukuthi into noma thiwa ngiswele kangakanani kodwa if usizo lami linguJesu ngifike ngithola usizo so ngiyathanda ukusho ukuthi nangu uJesu okhululana ezonweni akakubalela amacala nawo osuwenza iphutha nangu uJesu okhulula nayo amen.
0: Amen. Siyabonga kakhulu. La ngelihle mhlawumpe nihlanganyela nini nabazalwane enkonzweni okuyona abafuna ukuthi basondele nganeno abakhona lapha eNanda.
4: Siyahlanganyela eNanda lapha ya eMatabetulo abanye idume kakhulu ngokuthi isempophomeni. Siyahlanganyela ngamasonto ngo past 9 inamba engingayishiya esitholakala kuyona u 076 525 3321.
0: Alright, siyabonga kakhulu. UNkulunkulu nje agcine njalo siyabonga. Bekumnandi ukuthi sibe nawe namhlanje kuhlela uNkulunkulu nomuntu omusha. Alright, uyena ke ulangelihle maphumulo loyo kade sinaye umuntu omusha wesifazane kuyona lenyanga yabantu besifazane kuwona umsakazi Khoza FM uhlelo uNkulunkulu nomuntu omusha. Njengamanje ke sesiphinda futhi siya lapha kwezemidlalo kuma SA Sports Awards njengoba ke uBra Victor ezoke athi usinikeza ukuthi sekwenzakalani manje. Bra Victor? Okay.

0: Msakazo olalela lo concert olubo phiko phiko uqale kuzala phana ngeingoma emnandi kakhulu ishawe ke Barry White hamsana ke no golden white it did not we make it happen lona ke ukhoza FM mzuzu ithi maybe ngamashumi amabili nesishaka lolunye 29 minutes after 10 lona ke ukhoza FM ngikunxusile ngathi ungena bukhoma noma uthumele ke voice note ake siqale kuma voice note ngoba bakhona besifazana bathumelele benxusa wena njengomuntu wesifazana ukuthi uma ngabe sibheka vele iqiniso lithi yebo akubona bonke abesifazana abogcina mhlambe beshadiwa noma bene mya ushadiwe noma ushadile ngenza ukuthi ugcine vele mhlambe ungazange kufike inyele lapho mhlambe sekufikile lokho kuwe ukuthi uvele nje ukuthi hayi awachitho lamanzi esibalekile lenkukhu ngokubuka izimo ezithile noma mhlambe vele uma ucabanga ngendaba yomshado ithini into kuwe njengomuntu wesifazane ngithi asikhulume nani njengomuntu wesifazane kulesikhathi senu inyanga yenu le ngizwe indlela enibuka ngayo izimo njengamanje nokubheka neqiniso nje kwesinsikhathi ngoba kwesinsikhathi kube khona ke kube khona ukuthi mhlawumbe uthothi ufuna ukulizibazibe iqiniso kodwa libe ulibonthi leli ke cha siyangishaya noma liyangithinta ke leli na nanguqala
1: Ngiyabingelela mshengu hlelini lakho ngiyabingelela emshengu mina angifuni ukuqamba amanga ngikhula bengithanda kakhulu umshado kodwa ngokwesimo sabantu besilisa ngendlela engiphatheka ngayo mangifika othandweni ayi mshengu sengiqala ukubeka phansi amajoka sengiqala ukubeka phansi amajoka ngoba umuntu wesilisa uthi ngalenkathi uyimisele wenza konke okufanele ukuthi akubone ukuthi uzoba unkosikazi ofanele yokusasa acikele phansi manje inhliziyo yami ithi uzobabala kuze kube nini yikho nje inhliziyo yami sithi ayi kuright ukuthi umuntu kufike lo mzuzu ukuthi abone ukuthi ayi mhlawumbe ngeke kusafinyeleleka ngoba iminyaka isihambile ngino 45 years manje ngiyabuka nje mshengu ngikuleso simo ke mina ngiyathokoza kakhulu ngiyabonga ngizoba anonymous
2: kagcina seshadile but nginomyeni walobola sakuna kasinathi mshengu omunye wesifazane wayenesisu sokuthi agcine seshadile but nginomyeni walobola wenza yonke into kuthi singakashadi wadlula emhlabeni so inhliziyo yami yaba buhlungu ngale ndlela kakhulu ngahetheka nje hethekile nje kwamanje angipholi but angiboni ukuthi ngisengathanda ukushada kodwa ngangikuthanda uzibona ngishada kodwa ngenxa yesimo esangihlilayo ushene ngomuntu omthathu ekethu yena mnini wakho adlule emhlabeni inhliziyo yami yaba buhlungu wakho ngiyabonga
3: ngiyabingelela nkosinathi ngicela ukuligodla igama lami mina ngafika kulesi sinqumo ngenzinto ezenzeka kwi-past yami kwakukhona ubhuti engangithandana naye wangilobola kuthe ma sesilobolene kwakhona iy'nkinga engiba nazo mina financially so we ended up sihlukana ikakhulukazi nje sasuke sangenwa abantu abangani bakhe na noma wakhe kakhulu uma wakhe nje wangihlukumeza kakhulu sa end up ahlukana ke so from lapho I decided ukuthi ay mina nendaba yokungena emshadweni nomgano ngi right ngithanda yena isikhathi eside kakhulu ngabona ukuthi uthando kahle kahle into engekho angisakholela othandweni and njengamanje angikwazi ukuthemba umuntu wesilisa cause loyo engahlukana naye ngangimthemba kakhulu sesithandana naye isikhathi eside singakazi sibe nenkinga before. Then kwathi mase ngiba nenkinga ila ngabona khona ukuthi oh uthando alukho. Thank you, bye.
4: Sawona mshengu, sawona mshengu. Mina la ngumuntu wesifazane uthi nje ayi asothi, asoze ngiphinde. Ihluleke kabili ke mina. Hayi nokho hayi. Angisaphinde ngibuyele emuva.
0: Singangena nawe kule nombolelo lakhulu 0860-2437 kukhozi FM. Wena nje ngowesifazane mhlawumbe mawubheka into yakho nendaba yasemshadweni ilithini usengangena noma mhlawumbe sochithile nawe sobele wathi awachithola amanzi ayikho lenkukhu ithini into yakho.

0: sakazolale lokhoze olumaphikophiko noluhamba phambili. Ya sekunikeze ke umculo omnandi kakhulu kuleli hora. Kodwa ke ubuza ke le ngoma le isihloko sayo le uqale ukuyizwa. Ya uyabona uma uza abantu besifazane bekhuluma kanje uyabona imalala. Ya thatha ukuba zinyana saqhubeka sathe ke ama-voice note abo seza ukuthi baphawula kwathini kodwa kangena nawe la emoyeni ngizokuphawula kwakho khona lapho sophinde soqalaza laphana-ke uVictor uma ngabe ke zonke izinto seqondile njengoba sengimthinta ngimngenisa naye la siza ukuthi ke ngabe lapha kuma-award kuphothule kuphethe kwathini kodwa ke stage njengamanje ngiyabona kukhona ke laphana kuqabela
1: njengamanje nje futhi ibheke phezulu
0: sawubona sawubona sawubona wenxabalana yabona kungena ungena emoyeni lapha ukholwa zuma kahle kahle bengifuna besifazane sekungena ukholwa zuma uxoxele zakhe iy'ndaba ke eceleni useyasifaka nathi la ebheke phezulu angazi ukuthi ingene phansi kanjani wekholwa zuma kanti neze njani kanje kulungileke akeze nje angize la kuma-voice note
2: sawubona ubaba umshongo ukhozini nabalaleli bakho ngicela ukuzifihla igama esihlokweni sakho nje nami ngingomunye ayi ongasahaleli noma osegive aphile endabeni zomshado benginomuntu esile sengithandana naye seyimide iminyaka esimide kakhulu iminyaka esisondele nje emashumini amathathu sathandana sihleli nje siyahlala ndawonye mhlawumbe iminyaka eyishumi bengisebenzi ngasebenzi so amaphupho nenkulumo yethu ukuthi nje mhla kwalunga ngasesayidini lakhe sizoshada ekuhambeni kwesikhathi I think 2024 ngaphelelwa umsebenzi ma ngiphelelwa umsebenzi saqhubeka sahlala ndawonye engasebenzi nami ngasebenzi kodwa bengipatanisa njengayo yonke indlela siphila nje kahle futhi nje singenankinga ekuthe enyangeni eyidlule nje wavele wanyamalala wayehambela angimazi ukuthi uhlalapha uqhamuka amayithanda aphinde ayinyamalalele ayi ngabona ukuthi hhayi impilo ayikho fe yabo nje ngingomunye ongasakholelwa kahle hle othandweni akangalanga angimalanga futhi uvele wanyamalala noma ngimfonela akafuni ukubuya okukuthi useqhubekile nempilo ngaloko nje ngibonile ukuthi okay angisasebenzi futhi useqhubekele phambili kumuntu ambonayo ukuthi uzoba usizo ke futhi angiselona usizo so nje angisakholelwa-ke nje ethandweni emshadweni hayi mina ngiyabonga nje ngikhalile ngenela ngomuntu wesilisa so njengamanje uze inhliziyo yami seyiklini sengixolile kodwa nje ngineminyaka ewu-51 kodwa ngithe nje nomo uba seduzane komuntu wesilisa ngiyabonga

0: kwenza hamba nozanda zakuza dingi mokthanda imokthanda stano sam sangathi cause from hlelo hey double go sasihlene nawe nje siku ingosi la sithi
1: hashtag kudela wena
0: Speku Paula ngakho umlaleli cause fm dm zalwa mongaseko kuba bengithola umzuzu bengizowuthini kuwena
2: 086 000 243 7. And then your face, I think you're not feeling a book unpendled over to work on the wind and won't touch it over.
0: Wait, uncompose the same salgoas. Uncompose the same salgoas. Cooling in tears when I'm a pooper. Ending isn't glooming at Salazala. Sing booze, the salgoas. Who cool anyone? Who crew my head? Ngisho nje ngelinyilanga gogo. Hey, sivuka amaminithini mfowethu. Sivuka amaminithini.
3: Umfowethu amaphumulo.
4: Ubonga noka sibiya lo lapha endaweni ase BK eMlambithi. Eh, kwamaphumulo mfowethu. Mina bengathi nje kuma ngiyabonga kakhulu ukuthi angeze ngibe indoda futhi ngibe strong ngoba besponda kakhulu noma wami. Ngizengakhula nje impila ngahlakanipha ngisalala naye nje ekamareni la baba nomama uma wami mfowamaphumulo wahamba nje emhlabeni komuntu ogeza nje izitsha ngiyibona ngabe nenhliziyo leyo washa uhamba kwakhe impela kona kwaba nesikhala nje esikhulu kabi kwaba nesikhala nje esikhulu kabi kodwa-ke ngiyathanda ukusho namhlanje ma wami ngiyabonga kakhulu neemfundiso zakho osifundisa zona ngoba yebo nginaye umfazi kodwa nje ezinye izinto nje impela ezenziwa womama uyakwazi ukuzenzela ngendaba yakho mama ngiyabonga kakhulu maphumulo ukuthi kungene into lozini
0: mfowethu mfowethu siyabonga mfowethu sihambe siyobhekana seyingcingweni sibone ubana khona so cause nisawubona
5: mfowethu
0: mfowethu
5: igatsha labamtambo lasitwele
0: nazoke mfowethu
5: eyi ma ngathi ngikhumbula iphehlele engidlalayo mfowethu umbheka phansi njengesambane uqithize umuntu ngewisa kungabi indaba zalutho
0: yasuka
5: eyi indoda leyana mama eyayisiluleka ngezileko ezinhle indoda ephansi nje ingasithethisi ngendlela elwayo kodwa nje ikufundisa ngendlela eyakhayo nasikhulu uyafithi ukuthi hayi namanje layikhona indoda ayi isibheka ibe yidluze elihle isiphi inhlahla khulisa umuzi wayo
0: mfowethu ngiyabonga ngiyabonga mfowethu aso sibothi ubani omunye okhola la so cause nisawubona mfowethu uyaphila mfowethu
6: ngiyaphila ngani akwethu
0: ehe mfowethu
6: ukhuluma naye udokotela Mr. Dlethi kula kuye nofahlawayo
0: mfowethu
6: hayi mina ngafe ngingatsho ukuthi qephela baba hayi umama njengoba usamgcinile iminyaka i-87 hhayi uloku umkhombisile ukuthi uyamthanda ngoba akaze agula akazenze lutho kuyasho ukuthi hhayi umsekelile usambhekile usamphephisile ngisho ney'ntweni ey'ningi kwethu ukuthi ube yindoda kuyimama nakithi ube yindoda osifundisa zonke imiso zokuthi indoda kufanele ikwazi ukuthi iyicabangele ukuthi kufanele iphile ngani azange usitotose ngithi hhayi uyiqhawe baphuzwayo wazala amadoda namantombazana amabili kube nosibonise msizi ithuba osipha lona fowethu ukuthi siphamise abazali
0: ihle
6: kakhulu
0: ya sibona futhi ubana omunye okhona so cause nisawubona sawubona hayi khona sibothi ubana omunye okhona la so cause nisawubona
7: John
0: yaphila mfowethu
3: Uma ngaphandle umlungu noNkulunkulu.
0: Ehhe nomfowethu.
3: Hawu mina ngiba mangathi ngiyathola. Ngangangamtshela nje ubaba ukuthi ngibona baba ngoba ngani sikhulisa inkomo singafuni. Abanye bekhulu. Ukuba manje ngizwe ukuthi singayijamela wona kodwa ithuba walusolile ukuthi wakhele nje ukuzindisa. Ngaba ngigukuze phambi kokuthi ngawuthatha impangeni. Yona ithi ngabe ngiyenza.
0: Siyabonga mfowethu. Shamfowethu. Noma ku line bungemuhle neze kahle kodwa ke sibothi bani umunye khona lo so cousin sawubona. Hayi khona, asikwenzakala ngencingo zami la. Kuno line impela hayi khona bangangi hayi khona. Sibothi bani khona la someone so cousin.
7: Eh, ndaba ku cousin ngebombe.
0: Mfowethu.
7: Eh, kule muntu bakithi. Lalele idubulo izono. Manje nje mangiphapha mangiphapha umsakazi wami uyakhala ngizwa kahle ukhalela phandle.
0: Ehhe.
7: Kodwa ngiyezwa ngathi ngathi mina diye mama. Bese ngithi imisebenzi yakho noma ungasekho iyabonakala. Cabanga umsizi indodana yami izona ibizwa kwi-top 3 kwi-passing rate.
0: Nomadoda.
7: Bengingathi nje kuye diye mama. Ngiphe nami le elithuba lokuthi ngidlale le ndima nje oyidlalile umuzi wakho njengokushile ungahlukani ubambe nje bese ngihamba kulezi mfundiso uhambe kuzo ngoba kuthele ithelo umakhotho okusebele nakwanongoma imbuda uma ubuke kuthiwa akushikele uhlelo lwethu lwesintu bengizothi awungidlalele ingoma kaThupha kushakhoethi diye mama awubonga umsizi
0: mfowethu ngiyabonga yezwa
7: bonga mina mfowethu
0: ngiyathokoza mfowethu. Sabanga kakhulu sibhekene la ku WhatsApp sesigoqa nje ngosiyethu sithi diye mzalo wami ongasekho emhlabeni.
8: Diye mzalo wami, diye baba. Ukhona somkhulu ngiyakukhumbula. Indawo yakho ihlezi khona enhlizweni yami. Ngiyabonga baba konke wasenzela khona. Usikhulisa kanzima. Impilo yakho beyihlumezile, bathatha konke okunakho. Bakugulisa uma uthola umsebenzi uqale phansi ukugula. Kodwa baba uzange wasilahla, wasithanda. Wasikhulisa kanzima. Ngiyabonga mphanazi omkhulu lapho khona. Ngiyafisa baba ukuthi ube kuthiwa ngithole ithuba. Ngangiyavakashela noma ngikufonele baba. Ngitshele ngenselelo engibhekana nazo emhlabeni. Baba wathi uma ungikhulisa wathi kimi. Ukhipha umfazi okhulisa indoda ngaphakathi kumina. And kuyangisebenzela baba lokho. Kungenza ukuthi nomndeni wakho ngikwazi ukuhlanganisa. Noma kungekho lokho. Kwale nkosi ulale kahle lapho khona. Kodwa ngelinye ilanga ngiyafisa ungivakashele noma nangamaphupho nje baba. Ungikhombise indlela oqhubeke njengoba ungifundisa njengengane yentombazane. Ubuqotho bokuthi kufanele uma umuntu uphile impilo ehlanzekile. Nepheleleyo nokuthi ukwazi ukuthi uthanda omunye umuntu umhloniphe. Ngicela ukuthi ngikhule ngaleyo nhlonipho ngikufundisa yona baba. Lapho khona siyakukhumbula. Uqhubeke baba ungibheke ungithande. Nalezi zinto lezi owashiya kuzo ngisaqhubeka ngiyazenza ngiyayilungisa. Ngiyabonga kwale nkosi uhambe kahle lapho khona. UNkulunkulu akukhanyisele nabawamkhwanazi bakukhanyisele. Kube mhlophe kukho konke. Ngisho emaphutheni owenzile wena. Ngoba ke umuntu ongenaphutha. Baxolele,
0: siyaxolela nathi. Kepha. Dadewethu, siyabonga kakhulu. Diye mama wami, selokhu wahamba. Akekho wavala isikhala sakho kumina. Wangishiya ngeminyaka nje isithupha emhlabeni. Kepha namanje kimi, kungathi uhamba izolo. Ngibuthwalile umndimi empilweni yami, ngenxa yokungabi namama. Sengikhulile namanje, senginezingane. Ukuba ubukhona ngabe sinogogo ngabe usungugogo ngabe usungugogo abantwana bami ngiyohlezi ngikuthanda mama wami sengathi ungaqhubeka ulale ngokuthula umphefumulo wakho usunqobile samke ngubani lo ulaphana kwashange eMaritzburg usibalelile lapha yana nanga lo duduma mkhize zondi uthi diye mama wami ngiyakukhumbula salgwa sam ngikhumbula iziyalo zakho uthando lakho wangishiya ngingedwa ngoba ke kwakunguwe kuphela umngani wami engangithukulula konke kuye kuyena kulungile kodwa sithwana sami sithando sami qhubeke uphumule ngokuthula machiliza wami omuhle uyohlezi senhlizweni zethu sho njalo ke lana ke ntokazi lana ududuma mkhize wakwazondi sivale ngayi ke umancwane uthuli la
8: Bhuti Msizi uyaphila.
0: Ngiyaphila mama.
8: Ngathi nje de mamthetho. Ubusekhona ngaba ngikho kulezi nkinga ingozi. Akuhambeni kwakho uhambile. Nodadewethu bahamba, bafowethu bahamba ngasala izifo zadlala ngami. Ngashintshashintshwa izifo. Kota ngibonga ukuthi ngiyaphila. Umuzi wakho ushiye nawo. Kwabola irofu, kwabola yonke into. Kota ngamandla kaNkulunkulu. Kwaba khona abangilungiselayo. Ukuba mama usekhona hamba kunjena. Ngisho abazukulu bakho, bodadewethu abahamba bayangivukela. Kota ngithemba amandla kaNkulunkulu. Nokuthola zongesikhawulo ngiyabonga.
0: Danga sibonga kakhulu DM mama wami ngiyabonga kakhulu ungikhulisa ngenhlonipho ngaze ngashada ngihamba ngeziyalo zakho sho njalo ke inokucela magaya lapha nake uthi Sam Peter sivale ngalangu ukhanya sasivala nje ngosi yethu
9: DM zalo wami mina mbethu ngacela ukukhuluma nomama mama ngishiya ngimncane kakhulu Ngithi mama, impilo iyadinga usuku nosuku. Ngiyabonga.
0: Dango siyabonga kakhulu mlalelo Khoza FM. Ngithatha nanti ithuba. Ngibonge kuwena mlalelo Khoza FM othathe umzuzu. Wangithumelela umqhafazo ngalesi sikhathi. Ngibonge nakuwena olalelile. Kunzima kunjalo. Inhloso bekuvula isifuba. Kwehlisa umthwalo kancane kuwena. Soul Brothers. Bathi ke dabukisa libumbene hora lesibili umsakazweni wakho Khozi FM.